0: kan kan ci yok lo nada weo ku jala pial nom ran alen tawon nuet ke ga tok rente ci weo lo ker le ta longin ka ka jwa yon ke ke wi bin pir ay real kuna ci gi real ka yi gin tek tek kuna yi ka yin tek tek ta ka jal ta ga ci dal yen dak binen jal gum ka ci ta ka ku ta na ta kinen ko kwan ka dalon binen gum ay jalte ga pel nga le ku bien lue la ka bia lu ka mor go bla nga le ku bien de en no mo ta nga le bien lu blu ka ko gon ra ke ta na ka chiru ko lo kuna yo ke ci real ta long in ka wi ba ko an lai ti tan ko jwa won ka ko an e jal ta ko ke tawonen ci gdang ci ni dal tun ko ngo den ci dal en tawon bien jala ta tun ke ya ko pat ku brand ya lat ti ko an ko wi ku bangi a ci yi ni tok a bang ka ban ban en ken ka jam ok tan ta na wek chu ke le
1: e man tin kana wa ci ban tawon bok tok ga ka kwan hun ki chia lu ke ya kol kana ren a gwe da e kon chen tok ku jala pin talen bak nya kana nge ke lona da ke ka mun ngi ke chola ke 16 me ku ken kana e ken ka bo jam ke ga ran thong ko jon ke ga rel den ko ke rod ben guir ke ya bro le ko wat buk bo jal ben jam thin nyak ta leo le ro loy ken kana ku konen bu loy man tin kana ken 16 me ka na ku ngi won ter ko jwa ci kam kun lona da jog rod kada bi ko ja ko ci jal he nyen rel ko tin ken yi ku pan chit pan jinu sudan ko ne ka ni koy ni altena pe guer de pan australia koy pan melbourne e kon biki kan ni marnyak big yan kana biya ko lo ka biki ke waren chi ko ke jo e kam twen joge ne chok big jal ben tak e manti na a ka won ta chuk jam tin ke buke jal ben do ke amat talong we chilon wonter shogen kang luel counter ke kachro loy pan australia ye kolkana ke wet nada angestela wate eken ke chien jam budget reply de ku kaken won ke kach luel ban ban achi kajwaj tong kakae chen te ban be ten ke kichien chi ko jam lo nada ka chi ko jo na bu ko ki ban bae tan ai chi ke loy biket jong raj ku ye kana e kon chien chor le japae wet chien jam lo nada ka chin ko anwen le bi ga yo chiman ku airan ke doj ke chi le ku yo ke domon e en dom santalinga gut bi aran hon en chi jal ka aran che doj bae tana ku ent de ya lon won en di ay bi chen ke lo roten e lwal de ken kana na le ben ba along queensland ya ka leng bas won en tok ke chi pir tiang tok e chi nyaay ku jala ran det ke kran koy boir e chi en pier de chi chi martena ya kam kene o kejin chala pole rengo e kuenen chirot jalo itne ten kana ku e mantin kana e kuenen jal jam tien jal to ke krel tna pe te chiro luoi ten ku australia min wong lee iran ton koyun to twing koy thweji golbi pga championship ten kana ake kawon ke gato ke chuk jam ten ye kol kana ka jwaaj aang waad ka jalto ki ka jiam kwa itin agud chi lo chi banya Amerika Donald Trump chi lo pan China ku jala ka jwaaj on chi ki jal pan a jam tin tena a kan ka chuk jam tin on ta kuna Iran ki cha kai dood chuk ka jwaaj aaleba ki ngwaad ka lo ping ta nemi nuk sbs.com.au/dinka ka ngwaad ka yuk ki tin tin tena ka wan ki chuk jam tin ya kool ka na imen waache ta wan buk tuk ka kwe adani akala ku ega chuke le ping ping chuek pung ko ku ka jwaaj ala ka ba ke ngwat klak yok the name go sbs.com.au/dinka mantin kana awa ki ba jal ben nyang pin ke we ke wa gun twej